0: Road tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Dream Radio Time. It is now 8:33.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches,

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time, it is now 9:58. Nakita ang ating dream balita. Patuloy na minomonitor ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang Super Typhoon Bavi na nananatiling nasa labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang alas 5 ng umaga nitong Lunes. Ayon sa PAGASA, huling namataan ng bagyo sa layong 2,355 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan ng State Weather Bureau na papasok ang bagyo sa loob ng par sa Miyerkules ng madaling araw kung saan tatawagin itong bagyong Inday. Samantala, sinabi ng Weather Bureau na ang ridge ng high pressure area na nakakaapekto sa pinakahilagang bahagi ng Luzon na ang magdadala ng karamihang maaliwalas at tuyong panahon sa bansa ngayong araw. Yan ang ating dream balita, ito si Paking Curves. Magandang umaga, dream kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga

0: Dream Radio Time. It is now 3:31.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 3 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating dream balita. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vicremulia na arestado na rin sina dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu, ang dalawa pang kapwa akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Sa isang press conference

ang isa pang kapwa akusado ni na Ornella Marcoleta at kabilang sa inisyuhan ng Sandigan Bayan ng warrant na si Aristotle Baluyot Veray ay nananatiling at large as of this posting. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio Sikat. Ayan mga Dream Cutters, 422. Happy Monday! Asan na yung palakpakan ko dito? Happy Monday! Ano na? Palakpakan na ba dyan? Aha! Alright, it's July 6, 2026. Back to the grind na naman tayo, Dream Cutters. Okay? Sa dami-dami na nangyayari ngayon sa Pilipinas, especially sa politics, eto tayo at magkasama sa hirap at ginhawa. At sa tugtugan to the max, syempre, hanggang alas 7 tayo, napapakinggan din over 99.9 Dream Radio Ormoc City and live streaming worldwide sa dreamradiotacloban.weebly.com. Ito ang Dream Gems. Abangan mamaya ang ating pang-araw-araw na mga segments tulad ng Today in History, Dream Buzz, Blast from the Past, Dream Balita at marami pa. Siyempre, narito muna ang ating pangunang segment, ang Birthday Shoutouts. Happy birthday ngayong araw, July 6, 2026 sa mga Dreamcatters natin celebrating their birthdays today. Hello to Marie Yoshi sa Facebook. Also to Lovella Santos Cruz. Hello to Baby RL celebrating the birthday today. Kriza Jane. Happy birthday sa mga hindi natin na-mention pero nag-celebrate ang kanilang kaarawan today. A year older but a year wiser. Kaya mga Dreamcatters, tutok lang dahil marami pa tayong ipi-play na mga hits para sa inyo when we come back our Today in History and Blast from the Past dito lamang sa 104.7 Dream Radio with Kuya Elmer. Good afternoon!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 4:57. Narito ang ating Dream Balita. Posibleng manatili muna si Senador Dante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital ng 1 hanggang 2 araw para masuri. Ayon kay Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla. Matapos ngang maaresto kasunod ng kaniyang kusang pagsuko, isinasailalim ang senador sa medical examinations bilang bahagi ng kaukulang proseso. Sa oras na makumpleto ang pagsusuri sa kalusugan ng senador, saka siya ililipat sa Quezon City Jail sa Payatas. Matatandaan nitong Lunes ng formal nang inisyuhan si Marcoleta at 3 iba pa ng warrant of arrest matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang motion to quash para sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang mahigit 75 million peso campaign donations sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN at Statement of Contributions and Expenditures or SOSE ng senador. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, it is now 5:17. Yes, mga Dream Kadas, you are still listening to Dream Jams with your Kuya Elmer. Alright, happy Monday po. Today is July 6, 2020. Check your calendar sa baka mamaya 2025 balitaw. Narito na ang ating first batch of Dream Buzz para ngayong Happy Monday. Mga trending na balita, mga headliners online, inyong mapapakinggan on air. Buzz number 1, humarap sa impeachment court. Formal nang nagpakilala sa Senate Impeachment Court ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial. Okay, pinangunahan ni Attorney Sheila Season ang paghahain ng entry of appearance ng mga abogado na kakatawan sa Vice Presidente na hindi dumalo sa pagbubukas ng paglilitis. Buzz number 2. Okay. Tinapos na ng Senate Impeachment Court ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, July 6. So nag-adjourn na mga Dream Kada. Senate Impeachment Court adjourns today, Monday. Yan, buzz number 3 naman tayo, Dream Kadas. Okay, buzz number 3. Okay, kanina naman kita. Okay, naghahang. Huwag pumaghang. Ibabalik ang green box. Pinababalik ng Senate Impeachment Court sa Bureau of Internal Revenue or BIR ang green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero, it's not yet offered as evidence, not even marked. Okay, right on buzz number 4. Eto sa mga motorista, makinig ng mabuti. Okay, mga drivers, mga course, mga pahinante. Yan, presyo ng petrolyo. Ipatutupad ang panibagong adjustments sa presyo ng produktong petrolyo. Sa Martes, July 7, ayon sa Department of Energy, paliwanag ng kagawaran sa kabila ng pagbaba ng presyo ng Dubai crude sa average na $65 kada barrel nitong nakaraang linggo, nananatiling mataas ang presyo ng imported finished petroleum products batay sa Mean of Platts, Singapore. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasahang unti-unting babalik sa normal ang presyo ng langis sa susunod na 3 buwan. Gasoline, mga Dream Kadas, okay? Pwede siyang bumaba ng 1 peso 0.75 centavos to 25 centavos per liter. Okay? Ang diesel naman ay tataas, oh. Okay? From 1 peso 0.57 centavos to 3 pesos 0.57 centavos per liter. Ang kerosene naman from 1 peso 0.70 centavos hanggang 3 pesos 0.70 centavos ang itataas. So tataas talaga siya, no? Yung gasoline lang yung may baba, okay? May rollback. So from 1 peso 0.75 centavos hanggang 25 centavos per liter ang kanyang rollback. Okay, so there you go, mga Dream Kadas, ang ating buzz number 1, 2, 3, and 4. Batch 2 mamaya, abangan ninyo sa next hour para maging updated tayo. Tumutok lang sa Dream Jams, alas 5:22 na. Good afternoon, mga Dream Kadas.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today's

0: Dream Radio Time. It is now 5:52.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:56. Narito ang ating Dream Balita. Itinanggi ni Senator Francis Cheese Escudero na hinangad o hiningi niya ang posisyon bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang unang talumpati bilang pinuno ng impeachment court ngayong Lunes, July 6, 2026, tahasang sinabi ito ni Escudero matapos siyang ihahalal ng mayorya ng senator judges bilang presiding officer sa botong 12-8. Binigyan din ni Escudero ang kahalagahan ng pagiging patas at walang kinikilingan sa paglilitis. Ipinaalala niya sa kanyang mga kasamang senator judges na ang impeachment ay hindi isang entablado para sa personal na atake o paghihiganti sa politika. Kaugnay nito, hinimok niya ang magkabilang panig, ang prosecution at depensa na umiwas sa pagbibigay ng mga pahayag sa publiko habang umuusad ang paglilitis at mag-focus lamang sa merito ng kaso. Aniya ang tanging trabaho ng Senado ay magbigay ng hustisya base sa ebidensya at batas, pabormahan o hindi ang publiko sa magiging resulta. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon. Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6:12 na mga Dream Caras. Good evening, and ito na ang ating third and last hour stretch for Dream Jams today. Happy Monday! Narito na ang ating last batch of Dream Buzz. Okay, nasa buzz number 5 na pala tayo. Okay, listen up, listen close. Mga praskong balita online, mga kaka-post lang. So I hope that you check this out. Dream Caras, eto. Ipinahayag ni Jim Yaucasin, Vice Presidente ng Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, na nag-donate sila ng mga walk-through detector upang makatulong sa mahahabang pila sa mga paaralan na dulot ng mano-manong pag-inspeksyon ng mga gwardiya sa mga bag ng mga estudyante. Ay, makakatulong yan, no? Kasi di ba syempre, haba ng pila, tapos parang maaantala yung mga klase nila sa mga bawat subjects. Yung sobrang haba ng pila, iba makakapasok na mga alas 9, alas 10, mga ganun, no? Pag mano-mano ang pag-inspection. Anyways, that's good move right there. Alright, next up, buzz number 6 tayo. Ang ating mga sources from News 5 and ABS-CBN News. Okay, Alright, buzz number 6. Hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa impeachment court na payagan ang mga senador na may kinahaharap na kaso na sina Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na umattend upang mag-observe sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, next, buzz number 7. Back to BIR. The Senate, sitting as the impeachment court, ordered the return of a sealed box containing Vice President Sara Duterte's tax records back to the Bureau of Internal Revenue. Okay, hanapin natin yung sa sports naman. Sports naman tayo. Okay. Buzz number 7. Okay. July 6. All right. Libreng public viewing ng laban ni Alex Iala sa Wimbledon, ikakasa sa Phil Sports Arena. Okay, inaanyayahan ang publiko na suportahan ng Filipina tennis star na si Alexandra Alex Iala sa pamamagitan ng libreng public viewing ng kanyang round of 16 match sa Wimbledon ngayong Lunes, July 6. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, gaganapin ang public viewing sa PhilSports Arena sa Pasig City. Magbubukas ang venue para sa publiko alas 5:30 ng hapon habang nakatakdang magsimula ang laban ni Iala kontra kay Jasmine Paolini alas 8:30 ngayong gabi. Nako, load tayo mga Dream Caras. Libre ang pasok at ipatutupad ang first come first served na sistema, kaya hinihikayat ang mga manonood na dumating ng maaga upang makakuha ng upuan dun yun sa Maynila. Pero tayo makakapanood ata tayo. Check natin online o baka may sa free TV, baka meron, or sa cable, di ba? Alright, last buzz natin for today. Palitan ng piso sa dolyar. Peso closes at 61.49 pesos. Today, July 6, peso dollar exchange rate, July 6, 61.49 pesos laban sa isang dolyar. Yan mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Jams with Kuya Elmer, tuloy hanggang 7 p.m.

Ayan mga Dreampadas, traffic ba dyan sa inyo? James Reid right there, singing a song about traffic. 6:20 na, shout out by the way sa biyahe ngayon. Hello to Norman Ray Fornelius at sa lahat ng mga katrabaho niya. Out na ba sa work? Ingat sa on the road mga Dreampadas. We got here, Yeg Constantino, as requested, pangarap lang. Enjoy the music!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today's

0: Dream Radio time. It is now 6:02.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: Dream Radio time. It is now 6:55. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. I don't know.

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang